0: Alam na siyang mayakati ng pangkanan. Ay kalawang tukong dante. Nandikan din o nanahog parang matinan. Parang
1: alang nore.
0: Parang na ipatalo edang di panalikong. Haribulan.

Ay, kalalan po ka ng tukong manyo, mabutong tukong dante. Kalo ilawara na rimang sa akayan, naunti lulungi. Ani na lang sa'yo nga bangkro na naman lo. Kami di manunak ledong usung watu bang.

0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Apudan mo. Jadi kupuar niya, buige ya. Teluk manang wakun kuran. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay maro niya. Kemardu. Bisa ga kupua kami merah. Jod pa kuyo to. Apa-apa. Na ulo mayung wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat. Teladan dia. Maro niya suba. Kuno kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maro lu. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Daun pertas. Iya ga pertas to. Kuno kuyako suba. Daun pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to. Buncut tinya nak. Dia ga bisa kutak yang pune. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.